janji karo bangsa Walanda. Ijep-jepnya arep nyodor gedhel yudo ana sak dure kita Ronggala. Paribasané riang gak bisa nyodor ya. Oh, rat yo riang arep ketok lur ya. Tak sodor ya. Dongakno sampe. Iyo desa. Pop pop pop pop pop.